ano aptrobi. Awin saip sa ngayo. You know sa golasi. If you put you leave me.

Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos di pitaminigya si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.